0: Tsebureti, iyi modoka ni yande?
1: Abaja, ni yanjye.
0: Mitsubishi nshya 0 km nonoho. Ejo bundi ejo bundi aha ngaha sibwo ansaba garifite umwana.
1: Bamuraye sha buzima burayiduka. Forese wayibonye. iPhone 17 Pro Max.
0: Ngaho ndebera, ndebera. Ako shampiyona umuzungu uri kwica muri iyi minsi ni uwe.
1: Bamubye abazungu nge ndi Momo Bay.
0: Momo nde? Nawe waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni 2 buri cyumweru, iPhone 17 Pro Max, Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi nshyashya. Icyo bigusaba nta kindi rero, ishyurisha Momo Pay buri uko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 16 urwego wiyandikishe muri Momo Bay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta kandi

0: Alo. Waramutse neza? Umeze neza? Nitwa Antoinette niyo ngira nkora kuri Kiss FM. Nitwa Antoinette niyo ngira. Nkora kuri Kiss FM. Umuntu ampaye nimero yawe yambwiye ko ari umukunzi wawe, tuguhamagaye mu kiganiro dutunguramo abantu. Tuguhamagaye mu kiganiro dutungura abantu nk'uko nguhamagaye mbese utabyiteguye. Ukaba uri guca kuri Kiss FM, umuntu wampaye nimero yawe yambwiye ko ari umukunzi wawe agufitiye ubutumwa. None ubwo butumwa wifuza kubwumva? Nibyo koko ufite umukunzi? Yitwa nde?
1: Yitwa Emmanuel.
0: Yitwa Emmanuel. Emmanuel niwe wakuntumyeho koko? Ubutumwa yampaye yifuza ko nkugezaho n'ubu.
2: Barimo umukobwa mwiza waramutse. Ndagukunda nubwo muri iyi minsi bitoroshye. Hari izo njya mvuga nkabona urababaye, ariko uzajya umbabarira simba ngamije kukubabaza. Ni ukuri ndagukunda, nifuza yuko wazambera mama w'abana nanjye nkakubera papa w'abana. Gusa muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko ndi hamwe nawe. Ni ukuri nkuri inyuma. Yego, murakoze. Mesaje ni iyo.
0: Nubwo butumwa yari agufitiye?
1: Arakoze, nanjye ndamukunda cyane. Nanjye nzamubera isura, nzamubera mama w'abana biwe nk'uko abyifuza, kandi nzamubera isura nziza pe.
0: Sawa sawa, nawe ari kukumva. Urakoze kutwitaho.

0: Griftim nga.
1: Mamura, shaw buzima burayi duk. Phone se wayi bonye. iPhone 17 Pro Max.
0: Ngao ndebira, ndebira. Ako shambano muzungu uri kwica muri iminsi nuwe.
1: Bamubye abazungu nje ndi Momo Bay.
0: Momo ndi. Nawe waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri buri cyumweru, iPhone 17 Pro Max, Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi nshyashya. Icyo bigusaba nta kindi rero, ishyurisha Momo Pay buri uko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego wiyandikishe muri Momo Bay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta.

0: next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
2: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite SIDA.
3: Yego, birashoboka cyane.
1: Twebwe mu by'ukuri buriya virusi itera SIDA n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu y'umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha, ntibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
2: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.